gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiyosakeun kawontenan nagri Dwarawati di pusir Dayeuh Meralaya Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Manusati ti Sri Wisnu